Aha, togo na chim. Nyul sa ke bangma ke tinana dubwa. Nina nyai ke kap kanne. Kan kokona na sanke blan yar na, pa fam lebo ka blan yar nga. Njam, sa wo kan jam mo pote bina wi ke puini na, ke yote sa yu puini ni dal. Kan sanke dapon sokode atakpame na maritime atan pro blan pu yar. Lili mo sa wo kan jam mo pote bina wi mo ko ne lu, ke yote sa wi mo ko salada. Na ma na san kara atan pon na grand lomé atan pro blan yar. Yulung ba sa ga na cha na chula ga bna leke na da ka blati na da gba ya ne cha ne lejo ngwa mbi abna na tina yurum gob na kan ya na ma ba jala ma ga trna ka na ma ga ka na da gba ka fala ban ka ta de ka do na da gba pro kinye koma sa ke ne trete ka tang ma kmo mo kinya fiba a simple to na ti sa trete go da gom na apipi ka kwen gba pwa bora ya na cha bo bo ban ga ya anya.

0: Togo Juka, muda tuwo do tike o. E chono agritovi so tike si dolele logbo. E gataro o. Ako su do akuti ikpe lon kuvido. La mese nyo ogba le kachachame kolo yi hado ato o. O so a folo te. I nuno no Juka. Togo Juka la ple mo. Muda mama avavame. Le Togo nyigma di ho le kwe kwi makho makho gbali gbali. Watu akwo me le kareka. Ya hlagbe to okwa nya muda le nisi Amerika ho. No mi lenke ke vivwa deno zaliki ule ti. La va inkeke ama detolo no a fole ti le hweti memile wa do me nleto wa to akwedu o me le kareka ya nlemi kodu godu to wa so coupon ti ni o ma vi aso no mi coupon lo yana no mu dale ni ti mi a ho kolo fini mi ave kwelo iji mi a pele mi a so lon lo kolo ame khokho nuide aso no ame nleto no va lo mi gbo Ete, inyikbe doa si, ti so, akwa su do akwa ti kpelon kuvido la mese nyo ugbo, ile kado do me kolo, ira do ata o.
1: Togo wisa ema meela nekal mete se fena pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto nan pataro kwaso lao taman na volta taman korom nyante kala sese unon ka rwe kata ka unon katana usu ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nasen nisa ka hundon kata tena tapa on sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na wol nyante kala unon ka rwe kata ka unon kat nso ay kun hindil nalara Ngantala ikun hinitise, kahu nongkara wekata kahu nongkata na, akwa saha muto nampa karate teta, notasuna gran lume. Neresiru misise, muto nampa ayoko nyari ngena, sakana ha muto nampa na, bawe ngena, ikarite nekor dekbakau ka ayoko nyere, ni kaminya ka kalmina, agelmi takara yer ka amaire, awanta ka sahami muto nampa ka fala na, warakung batakara na, ware wawal na nuwa muto nampa ka fala, nuwa mpa sewa na, Wajar watan wawasa takut itu temerta wali kasta. Nuapi suan awan tawa walona. Mudo teh hendo ka hua hua. Oha lafia ka sarta ka adikis awarta. Ukuana lafia ka agueta. Mudo teh hendo lafia sarta kala ya adikis awarta ya. Nuangga ye kulina. Takorota minis nampa nyelo lafia awaren. Nuwempat tembata sone wahusu lafia awaren.

starte ta na to war togo wisa ema mi la nikal mite se fe na pisna hami muto ka fala ka rakoro ta ka unon ka rwe katana pete muto nan pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna na sen nisa ka hundon kata kena tapa on sokore atapa mate ta notasna maritim taman na wolnyante kale kunon ka rwe kata ka unon kat so ay kun hinil na lara ngkanta lai kun hinitise ka hunon ka rwe kata ka unon kata na akwasa ha muto namba karate ta notasna gran lome neresiru mi se muto namba ay kun nyari ngena sakana ha muto namba na pa wenyena e charite ne kor dakpa ka ka ay kun nyere ni ka menya ka kalmina agelmi ta gra yer ka amaire awanta ka sa hami muto namba ka fala na ware kun bata karana ware wa walna wa muto namba ka fala nu wamba sewana wajar waten wa wasa takut itu temerta wali kasta no api so na wanta wa walona mudo te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kona la fia ka agweta mudo te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya no nga ye ko linna ta korota minister na pa nyalo ala fia awaren na wumpatan mata sone wa husu ala fia awaren.

emi omo togun an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re togo bibe asoko e to chika pe achualapa ama aboche no na imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuya wa nere savan central maritime mundo abibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lon tantan ochuya wa aboche nere kara nere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan an mba dire fun e ne bo lo chagbo kagba acho alapan mbe ne bo lo e melo Begba, angon sinta wema kanfue, eboba ne wema londi be chika nyari atwala kwa meloe akofue. Bo wawa neni egbagbe mbi adire fwene kakba atwala kwa. Okmanjuni elon labone yese mwe. Mbe, akofo fwene atwala kwa mbe bogba. Kasuna be atwala kwa na che obo arwe kboni iba koma mwe. Mkoe tindi ndi chela kun, yenari ndi aralile un ene na kogbe fwene.

temi omo Togo an awa kan e nagbara chwalapa pipe ne re Togo bibe asoko eto chikape achwalapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo mamere lonojo mamejo ochuyawa ne re savan central maritime mundo abibe mplato agbara ekeji e obolo tinojo mefale nogu lontantan ochuyawa aboche ne re kara unne re lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi anron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chagbo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba anron sintan we man kan fun e ebo bane we man lon dibe chikanyari acho alapan melo e ako fun e bo wa wane ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapan okwan juni elon la bone yese mo e mbe ako fun e acho alapa nbe bogba kasun na be acho alapa na cheobo arwe poni iba ko mamu e nko e tindi ndi chelakun e na ri ndi aralile un ene na ko gbe fun

Aha, togo ana chim. Nyul sa ke bangma ke tina na bwa. Nina nyai ke kap kanne. Ka ko kona na sa ke blan yar na, pa fam lebo ka blan yar nga. Njam, sa ka njam mo pota bna wi ke pini na, ke yoti sa yu pini ni dal. Kan sa ke dapon so ko de atakwame na maritime atan problem pe yar. Lili mo sa ka njam mo pota bna wi mo ko ne lu, ke yoti sa wi mo ko salada. Na ma na sa kara atan pon. Na grand lomé à temps pour blanyar yulung ba saga na cha na chula ga bna leke na da ka blatine na dwa gwa ya na cha na lejo ngwa mbi abna na tina yulung gwa bna kan ya na ma ba jala ma ka trna ka na ma ka ka na dwa gwa ka fala ban ka ta de ka do na dwa pour ki ne ko ma sa ke ne trete ka tang ma ko mo mo ki nya fiba a simple to na ti sa trete ko da ko na apipi ko ngwa pwa bora ya na cha bo bwa bnga ya anya bwa

ogoju kan mu do ti wo do ti ke o e tona agbeto bi so ti ke si dolele logbo e gbataro akosudo akuti pelun ku video la mesenu.

Ebuo. No nya doda siwa, vovoma no asi o kaka, kafla, anahome, akongoti doda yame, beanya, nukole da la huebumeo.

ka madere na mi minna baror ndida na barbara na mundu mundi bambor be badbaki de kang sagar dirna wile ragri tor na be ida mu bindin na runi irin kere ni rund de gamatar na barar wule mundi ba santo mu mrim nogri mi log

tar ta ta na ta war togo wisa ema mi la ne kal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rewe katana pete muto nan pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyente kale se kunon ka rewe kataka unon katana oso ay ku huna nisa nukano tala ay ku huna nesen nisa ka hundong kata kena tapa on sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na wol ngente kale hundong karwe kata ka hundong kat nso ay ku hindil nalara ngkan tala ay ku hinitise ka hundong karwe kata ka hundong kata na akwasa ha muto namba karate tata nutasna gran lumi neresiru misse muto namba ay ku nyari ngena sakana ha muto namba na pawe ngena e charite ne kor dakpa ka ka ay ku nyere ni kamenya ka kalmina agelmita kara yer ka amaire awanta ka sahami muto namba ka falana wara ku ngata karana wara wala na wa muto namba ka fala nuwa mbasewana wajar watena wa wasa takuti tata merta wali ka sta no apis wa na wanta wa walona muto te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kwana la fia ka agweta muto te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya no anga ye ko linna to korota minister na pa nyalo ala fia awarena wumpatang batasone ala fia awarena.

yon bò. Fi ke be lek pò gale a, mou ka o. A ou ke be do a, mou ka o. Nek ba ni tek be la go e chan, mou ka o. Paske a me bou be nyan, mou ka na me bou o. No nya do da siwa, vovo man no a si o kaka. Kafla, ana home, a kong wanti do da yame. Be a nyan, nou kole da la hwe bou me o.

0: peace for my country.
1: Emi omo Togo an awa kan e nagbara acho alapa pipe ne re Togo bibe asoko eto ti ka pin acho alapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuya wa ne re savan central maritime mundo abibe m plateau agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lon tantan ochuya wa aboche ne re kara ne re lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agun fun e ene wa kan an mba dire fun e ne bo lo chagbo kagba acho alapan mbe ne bo lo e melo ye begba agun sin tan we ma kan fun e ebo ba ne we ma lo ndi be chikanyari acho alapan melo e ako fun e bo wa wa ne ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapan opanju ni elon la bone yese mo e mbe ako fun e acho alapa nbe bogba kasun na be acho alapa na che obo arwe poni iba ko mamu e nko e tin di ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun won
2: ikede pataki lokunrin lobinrin gbogbo omo lede yi daju daju e ti fi oruko sile nipa pipin awon apo efun ti won ti fun ogun si iti jobo lede yi fe pin fun awon ara ilu ni ofe ona meji ni eto pipin awon apo efun ni o ti waye igba akoko lati ojo 14 si ojo 18 osun yi ni won pin fun awon ara ekun arewa ekun arin ekun esa oke ati ekun gusu igba keji ni ojo 24 titi di 30 ojo osun yi bakana ni yo kan awon ekun kara ati igboro ilu lomi ati agbegbe re ti asiko pipin awon apo efun na ba ti to ni ki ayin e mo jafura ke gba one aye ti won ti jure fun yin nigba ti won ti wa gba oruko yin sile nijo si ki e lo si ohun ti e ba sin lo e mo gbagbe iwe pelebe ti won fun yin kun o le mo iye apo efun ti won yo ko fun yin lofe ti e ba gbagbe ibi ti won jure fun yin e tete jara lo si ile iwosan ti o somo yin ke lo bere ki a sun ni abe apo efun o dara gidi o ma yo ni kuro lamulowo amodi iba yi si tun mo fun gbogbo idile oluwa re ni alaafia to peye apo efun pa ma gba ni kuro lowo amodi iba olukede alakusu eto ilera ati awon olufe.
3: Damser on the beat.

Aha, to go on a chim. You'll sack, bung my kitten and abdua. Then a yay, kick canne. Can cook on and sack a blind yarna, perform liberal blind yarn. In jam, so can jam or port a bena we, kupin in na, kyotis are you pin in either. Can sack a dapon, so could they attack by me, na maritime at temporal blind pu yard. Lili mo sawo kan jamo potbena wi mon ko ne lu yo tsa wi mon ko salada na ma de san kara atampon na grand lomé atampo blanyar yulung ba sa ga na cha na chula ga bna leke na da ka blatin na do gba ya na cha ni lejo ngam ya bna na tin na yulung bna kan ya na ma ba jala ma ga trne ka na ma ga ka na do gba ka fala ban ka de ka do na do gba pro ki ye ko ma sa ke ne trete ka tin ma ko mo ko nya fiba a simple tun na ti sa trete ko da ko na apipi ko pin gbo pa bora ya na che bo bo ben ga ya anya bo

mi omo Togo an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re Togo bibe asoko eto chikape achualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo mamere lonojo mamejo ochuyawa nere savan central maritime mundo abibe mplato agbara ekeji e obolo tinojo mefale nogu lontantan ochuyawa aboche nere kara unere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chabo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye big ba agron sin tan we ma kan fun e ebo ba ne we ma lo ndi be chikanyari acho alapan melo e ako fun e bo wa wa ne ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapan okpan ju ni elon la bone yesemo e mbe ako for fun e acho alapa nbe bogba ka sun na be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e tin di ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun

0: togojuko mudati wo dotike o etona agbeto bi so tike si dolele logbo igbataru o akosudo akuti pelun ku video la mesenyo ogbole kachacha me kolo yi hado atowo o so afolote inu nono juko togojuko la plemo mudo mama avavame le togoni gmadi ho le pepki ma kho ma kho gbali gbali wa to ko me le kaleka ya agbeto opo anya mudo le ni ti america kho no mi le nkeke vivon deno zalikule ti la va yin keke amade tolo no a fole ti le kweti me mi le wa do me le to wa to ko duo me le kaleka ya hle mi ko du go du to wa so ku po ti ni o ma vi aso no mi ku po lo ya na no mudo le ni ti mi a kho ko lo fini mi ave kho le o iji mi a po le mi a so lo lo ko lo a me kho kho nwi de aso no a me hle to no va lo mi gbo ete iyigbedo asi ti so akosudo aku ti pelon ku video la mesenyo ogbo ile kadodo mekoro irado ato o
1: o nkola adam marwa to go kwa ni taba mo de ke ga tu ba ti kenga e ti kenga ri ka ka to tani ti yete ka ga me pate ga do ka jodo tana me ya sa ta de tani na me u tamuran de buri eto o mi ya ya kwa mbo ti adan ni babo kotara kutina meya ku jaba ketba tini biye ta pitara ni nani ka pa ye ni ye ta pitara ni ni otan tinga ye ni ara baba to ta jana pa mbu ta ngu tiga ku tiga kwata to ku mbu ta ngu tiga ku ti ka ye ata pa ngu mbu ta ngu tiga ku ti kwata ke ni te ye ku ta ngu tiga ku ti ka de ni ye tu ku ta ngu ye ngu ri ye pitara ro ku na pa ye ni ta te da ku ta ngu be ni kara ku ta ngu tiga ku ti ka ta do mo mo da di ara ku ta mi ara atu wa kwari duwa ti ya ati ti nga bodi teni ribo njibu ka nduwa ati miya ka wajie vya ka ka ina mewe ni bodi kati duwa mwa mwa mwa kutu na mewe ya ati nga nibu tiyeni mwa kumoba kina kina ado nga ye takaturi ye paka piku kabala naka ni akwa njiwa chwata na mewe ya ati mkwa wa aduwara miya kato na wana pi mwa mwa na hati kwa njiwa ado kata kenta kama wakata do mwa kwa ti minisi ye uwe ni unitu kwa nati do la kutakwe duwa na kutu.